anuma ni o mu mi dani ila koja to ye ko gbe mi o gbe mi mi normal problem ninu le wa o change e